Mano, tiene más de no voy mi chimbero. Guay manco y ya le amado tale a sin boche un gel a la ye, bueno y al baguer no baguero. Far gay brim gay binta jaj, ak natu gu gay brim gay binta jaj, ak al gay brim gay binta jaj, manco y dal. Manco y dal dao da job. Ya man benda kira man benda fa boyok nur balsa sin tiget ay way ndey mari kumbalaw bedem man koy jall ndey ma dal man ngali mo ma cham ram bak mo ma cham ay way fa gey ndey ma dal ndey mari dem amutulay kumbalaw be ndey mare nga kodde war Malik abiyater bu ñul bi ci Côte d'Ivoire ci bëgg bu mi gacce ci jël job ci ko dëgg Côte d'Ivoire ko ko ku mbalaw be yaayam bokku ndé mami na dram samb ma cioroso magata ndopuma amina nga ros be ci ndé mar ku mbalaw be nga Côte d'Ivoire Ibrahim ayaye sin nga mbelalan Ibrahim mi fi joge barki dem bu batay ku mangal mo ma cha magal mbakar mo ma cha ndey mari ku mala u benga sodiwar ye ku mangal

lamin jassar na jay nga betwar ndakar yasin al gibrim gi binta jan yay jang betwar ndakar ay kumbalo be jassama ta bu jigen bi mate joy ba mi ci betwar ndakar kumbalo be amadou lamino ma ngi lay jale ndey mari mi ci kodiwar yasin al gibrim gi binta jay bal gibrim gi binta jay al gibrim gi binta jay magi tek far jaw farisa ku ngoy se jay bur ngandour bi ibrahima ay sito gay ma ngi lay

marem jaay wi ci lan mu xajjal ma amna ñebbi kuli bab marem jaay man so ba ko teñ lat jor kuli bab marem jaay man so ba ko teñ ko du kulay baayam yibba kulay baayam yibba daal kulay baayam kuli bab marem jaay wi ci lan mu xajjal marem jaay ay sa daal wali ma sa wat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akay de jul ba ci lan mu daal ku ma jaay bañ

0: bëdir ko dañ ku le tayandu ku le ko do gam leen baadaan ku le ko do leen ñepp du ko ma jojëm def bi ci bëgg jallal leer jakkir mu jottem ba dina baŋa lan yo den char ku le jog gendo borom fatim tan dara jëga de xandal da ci ma sa xol ngona ya lay waagan fay ak am di ngona ya lay waagan fay ak jojëm yalla ya lay waagan fay yow li ni ku ni mo ndaw mu ñu da wañu dem ci sagat la jor geej bay bayam ma jojëm bel ci ro nday borobe la kuli ko do ngonda werej la borom ngona xel ciumbuy la dire ma fat mu ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela yalla ndela para am di ngone borom rande rek ni barko du kum yalla barko do fal jambore ma jor borom te len ba dal ci ko bi jogom ndaw dire ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kuli mege mege ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli woni ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbagam babu muy ndax wo jor geñu na wala bañ na yeen balé aram bakar sa wa aram bakar mom lañu may babu mbuy domam wala ci pagata mom ci kuli mbagam bo yeen kuli mbagam bo yeen mo le mo fa do sagata mo ko dal ci protocol ci jamal de mo mal def farak bo fal
1: wala bañ na.

na fayr ñeeme war saar na fayr ñeeme wala bañna kuleen toñ di bu tol fiel bi gatt na waaye kenn ko yeeg wala bañna ku ko toñ

yakuri ko na ma faratani gom nyaay mo ngolam ba ta faratani gom nyaay duray ko na ma faratani gom nyaay dulaw ko ma faratani gom nyaay yakuri ko na ma faratani gom nyaay modou buri nyaay buri nyaay ju kata nga jaw buri nyaay am baxu jaw buri nyaay am jomba jaw buri nyaay mo ngolam ba to faratani gom nyaay dirbeul boyo ngot nyaat aïssa faratani gom nyaay jurma amad nyaat ak mawlud nyaat boori mbato faratani gom nyaay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato ay ka fal boori mbato awatar ga fal boori mbato loya dom faratani gom nyaay ta taw tekk mam beurem baba nyaay jambar ge jirim nyaay barka nyaay yaang nyaay barka nyaay tegur nyaay barka nyaay jambana nyaay barka nyaay jirim nyaay mira lakhiram ndop duma yeen ndam silla ñokul ñoko ganjol yirim nyaay ken mam mudde bu gor ko siringe jamni de nalew ngam nyaay de bu gor ko gol samba jamni de nalew nar ba to gogul baka fatar la nga ko jeen yirim nyaay ken mam ja mudde ngo won xatta bay ci gis laare gannaawam yirim bari sel sar fa manam sel sar amadu ngoj sel sar aysa ngoj sel sar aysa ngoj sel sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaala aysa ngoj mom sel sar tabara ndongo yakin ñam seen keur teppuyo kamba sa fama nga de burjaaj sabar de burjaaj yirim anta de burjaaj bubu ko fa ndongo de burjaaj bel xamul sa burjaaj ñaaw naade kamba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bubu kar ñaar ñap fama yasin fa tan la ngaan jam mo kure de kudde ci yirim koy awa jagan brak bu sal mi pulor boy bot ñu ñefel bu sal mi pulor nak ñef yaat ma ak

kuma fara jawo ta biyu sanyo da wani gidan samun harin da harin kuma ta yi na kuma

degré. Normal na sa ko modi. Amba jama sa ko modi. Akan sa ko modi. Wala sa ko modi. Ma jar ga sa ko modi. Ma fan sa fal ma jar ga. Fan fal ma jar ga. Mu fal ma jar ga. Hari fal ma jar ga. Adman fal ma jar ga. Umu fal ma jar ga. Yasin fal ma jar ga. Yoy do ma jar gi jembo sa ko len tawlo.

han sama chara kamara yaata hammo to bal sama kamara to bal dani bub kar to bal wi te garmi babban hamme kono non tan alfa sama sarto chalaga odo wiite modi mamadou fati gayo maryam kumbajo kumba binta ko toro do moddo boy do moddo ne kay mi jidu kala ko nedde hebe aduna he rongan ha ronka fitta mum wala fowur da andi so ko dun jabal modi bureri sa tol do wi te walu bara kanko bure gede modi bure dakar modi buri e nyane kala kala non burdo e nyane kala nyane kala.

0: be jawaran ko be so be koddi be kala demdal man be merem men rama suru duna selle be nyaani
1: gra bonno tokku sakili habaytu gra dal hafir ko nay so bi di jibina mo djou bi aduna fof so boni non ko yimma ko tane bamma ko djou ben fi ha wi beddo laati mo wonde ko mo djane hay goto ala hen hajo

dan tan do ko burtin kuma nyaayi tanaga mako gadi langara na dar men de ka no ro forte yendo he ko nyaama dum ha ra salum ko kam fu fa dole mako takko mun hodno mudo yo burtin kuma nyaayi surnga haa yo we waaw do mo burtin kuma nyaayi kala di dan melo e teni re wala mel xawma le ka do be dara yu ne boy la wadani ni ñu ñandari jëngal gi jamanu sene ba wara ko jamanu mënon.

ñoom sa dëpp fadiwaal ma daawa bi yéeg bi sa ci maa moo waroon pregnant ñu xaj def laa mi julbe jibini ma ko laa mi julbe say bu ma ko adama sëri ma ci la samba dembaale mu taa taawal sëri bu ñu ko defo ko mandara kan ko laa mi julbe kajjat bu ñu ma nga ci naaj di kaalis yi kan ñoo fo jogi ciottu def kajjat le bi sa fo di dame haala tane yatto may wunde wal tayen ñaba kemi dal de hande wu jayne ko farba guwa wuyu farba guwa wuyu ko ngi ke dimadi he dimadi sapu tumadi umaru ko jawon noro haru fu haadi so nan jidon jom gede jeddu man ta kaje dam dabbo so woni gro bone yodi jugi ma dile bonne tay mi da ko mala kaje tam so wana ci holen melo besna ta ko jengel mbere so yidum mo yida dum ta ko ganda mbelo mo ne halla mo noro ta Allah ta ko gawa mbelo mo fof ta ko bi lati mbelo mo jibina fusangi ta ko tuto do mbelo ne ranama ta ko denti do mbelo mo ranama yow be gimmi ñoro be jito dum ko ceedu mo jeemodi haari debbo so woni gro bone sakkata laamido jur

suɓɓiɗe jiɗumiyama mbiya allah hokkuma haqqille ko rewre bandiɓen won haqqille wonani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen dewrima kalo pilane mbiyamo andama bonnete ko fenani wawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum gallude mo anda ko anda tan kiwlel gotel ko jal jallo tawi mbarodi kattatine dari gaɗo wuuro tono waɗɗe mum o anda ko mbarodi mbarodi ne andi anda ko mbarodi o soggi mbarodi o fay jama o tawi mawgane jooɗe leɗɗe ne ndewi ha futuro wonane ñumi faandi tan ɓe mbimo woppu kamɓe fobbi o yimɓeɗo hakkude mamane ne kawma e tani oya ha wiɓe ɗo jibide ɓe dugi anndunɗa tan mo anda anda hamadine diallo mo mbinami so diallawo gañama koye ɗemgo foni tii oɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen temedɗi

0: subal gro bonew
1: dete mama am do ngom do
0: yara jaa ko bi temi
1: yaa abu mana man jaa ko mi ki wala man jaa
0: wallahi da ka am do I'm going to go to the hospital. yidde am dum kadi yidde jofindel hakkune men e yidde jofindel am e yimbe tawade fu wonon tawade bannobe e neddo foddo wadde hedaade banno e foyewo mum do ha hebi les mo ngandu mom yende mo anda en fu mudal dum mo rek da sabab bad hakkune men no sabab mo jinni kadi mo sabab mo jetten o ngado mo juure mi temen nay e le man saaju seydi jay yara jaabi ko haali ko wani temre nde mil fa lesa sala temre wiya ma yara debbe ni tikala de jofa mo jolande simulani gawdu no wona wode fere djigo sen sayi ka tu balla ko ni yedda sayi ko sinju jam jor jeda ay gor yedda ma do non mudi fogo haal no mum haala ko goga ari ndarbe mbima nanga tuddo wi sambe dal do mbima sante duu yo ko nako buya gam haali ko boy.

so tawi neddo weltima non ko adina fannin tarandara koye bandu men de ɗum ɗo ko accel am ko jumtudema ko jeewa kadi ɓe jawdirani ko fotini cembini mi ko galle ene yara e galle fiɗɗo boni woɗɗin kasara basalo yalto galle seydi Dia ɗo ɗo lefol ngol fuɗɗoriɗo faɗo worto fof neɗɗo fof mo keñuɗa hen heƴi nde wonde ko anndi.

Amadou li ko gorko toro dal dum wi'e non wi sa Amadou Youssouf li ta masala hatti katou men jangal nim sene toube tosul babban toubaji mo gorko toro miji de kala ko neddo hebe adane neddo waron ko dum adane neddo ronko ha ronko fitan mudum wala ladde fo mo ran so ga jabal seydi li won day jinaani bannam be be jejjeta.

mi dari men wore mi jimte cene charle fuude mi wedde makki tama hengo e dongo mi yidu gejiride mandi bo fode mayo cide ngobi bice debbeje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde donima cedi chafdi dahe dane jina njabo bela paddi jande ko dali benni joni kare fof be baleji hamma yirewel ko sondu wiete non mu wuri ko likon to ko son dillan ko gayna ko ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuuni walla piori kuuni ko noro gudo lidi piori ko noro chongo fulle godde de ngona kulli jam li wogu ko kulle mawdun diam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre siftori ene wodi humre tor dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mo wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona di digi dobal jiga dal ko ro hore sel hokko seba ci telli cilal e gonal bali wala nandoki yol barodo bu bi choppi diwe sabu nan wey weyo pupu bal kenat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cetni jala hawaji e cedoji ndilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti de mi cifol girji nyakki to ki may dongal jeedi e dulul may de ndere gasdi jeebi di ma boje ki bi ma gunoji nutni ma chabbi may garlaw gas sunka daga ciw o le ko tru mayte ko tuse ciw ngel jawde kero e dara cial de cedel bubbe sangal de sirni ne gi sammu ndirengi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran modi darti ma jermini mo jabaaji e bille bille la ciedi ndirni dadi edi dadi kolongi e jabali e dumsi lawima lelde lelima la defo wonti olel muradi e musulali dum galen munyaani ma ngay gaydu bu bokorlo ji ndene barodu bu bajer nane walo ma ngata mi chongu fadda wiike bi ñoo gaynaako waata yalla we jabtintaake ma njur demba wasor du wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñaawel dum Allah do hinere wala taw ko ñiwa samba na gaynaako yara wudina ka salama ha juri jungo mo jabaade salmundirede

0: kan ko hadante jom wonta mo do faamu kaji buubi man do ko galo segene maako ko do orata boodo nane buubam wonna galo mo amina galo mo denebe galo mo kunta nguuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaayanaani wota galo nyaayanaani gota galo chargal chaakal cetti singal suudon galo mo jinde wowi nane de balle ngowi jabeede o yelli yo terde ngor sinade wonki gidoma kasara o wonno mere mere yidata mere mere anyata o su mere resi medeli yimi ndako hay batti jam ñalli hulal min ko mi yero dimo hay soka dima yeyni tawi kadi anani manalo dindor noyanna seydi ja an hay ilo buranima sabu ilo kam ko woni hamane nay hamane jenga biram ko wi dikotodi bire kala to jiboy jikrede en dam o sindu pullandi o doki di ko hokkat bandi min gelam baba ngarani ndo jibina o yonti mawnudi bamba ko ne mohammedam jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji o wi ngitta ne mo tawaga fade mo warani fofu ne o hammedo jangu nay o wi jangata nay mi anda ko ne andra majji ko wi di ngala jambe di ngala caka do ndi fori pralabi ko hammed jangu nay wi baami jangata nay mi anda ko ne andra majji ko wi di ngala jawi di ngala ko fandi badani lambe de ndi fori nyalla yebe ko hammed jangu nay wi baami jangata nay mi anda ko ne andra majji jambe kumba wi yinde hamidu bubu ja
1: ko
0: wule hawaja ko wule hawaja o yebamba ko yoro kunaare baamu nefnaagum yawaaki o yoro ganan yoro mojo malaado yantude amadou dia on ko mawrum hamadou bou e jom suudum
1: jam
0: jam magre mo posu mari do be jidum tay nefnaade neddo yeyitaama dum meyama no foddi sene jogi soda fura o gonere mbude inde mabbe koy hammadi jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majjo e yani di jahay di ngadja o yaawu chakade ayna o nepp yum mana be nanani koy hammadi jangu nay mi jangata nay mi anda ko ne andra majjo e yani di jahay di jusa o yaawu ko ne ko ayna bi nepp yum mana be nanani koy hammadi jangu nay mi jangata mi anda ko ne andra majjo o yaani chabbi birdi majjidi o yaawu kirim majjay nay nepp yum mana be nanani koy hammadi jangu nay

wobi tangata nay mi anda ko ne ndar majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nebbi mo naybe ne nan o yamade janguna wobi jangata nay mi anda ko ndar majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu no sanjo jodno gayna ko nebbi mo naybe ne nan

Sudah itu meni pinus lah hanggar ya mama yulu. Kalau meni mama yulu membi mengari oleh bismillah mon gorgoyu dijugi haju kalah haju jimun. Yang gorgoyu membi deh kunci bina mengko kumi kira ada jauh. Sun indra mengguri ya membi jemu finasa. Mereka bismillah. Sama yang terlebih berjauh. Godoro mama yule min dey kala ko to jibina mi ko haali garam tumi Allah do be medani nyamde ha karmi bi mi alhamdulillah mama yule mo jodo sa mayal tana harab godoro mama yule min dey do wonde gedel wol gedel ma o ko jibina mi haa garam tumi Allah do o ya o min ko nanne do karo horbe Allah mama yule bismillah sa mayal tana harab le finis ba no malaka jawdi o sey nguri yidi ha da dendi hen ngoyal gotal chef de mo den temdal men kel wono kinde do yoro be nawono kastari won nawani mo kastari bi mo kastari manani rutti abdoore goro makko de leli arde banyani ngal ala hay batte ngal hawo gayni bangal temdal men kal dangal heppi goro wonay ngal to jeyo goro yoro kuma goro yidi nawangal wono kuma goro yido ho bi bangal temdal men kel ngal ko sey tawen tendre men kel de wadé yoro kam ko arti mamadou neldi mo naxawal goro do no do yetti roti mo goro manen o wi tan non leli mi ni no gatto de hen godal ciodo mi dum goro o len dal nya o tawda e majji o ngal nyaami ngal ya o man kaani lamdam man kaani nani nyimo ngala non mi anda de nawani jeyo goro mi yetti hen ko kam buru yi nawi ngal woji won haalani mama yo mama luwi e so mayan tan hebat jawdi de fiis wa mama yo hokki mo haari mo jaha deere min jeeyeyo be jeerde meddo da haare de kala de yemi se bitig sey chuudu sey kanga sey ono kado leene anji ba yalti wari ha jeero weddi haare de haare de yene koy jeeyo laalo rufile hel mum ngart mam le yuno wori ja cel ja ja ja barka mam le wimo no woro wi mi yehi non wona weddi me yen non koy kare laalo mam le musa man tan da heba jawdi yodo mam le fi suba ro ko tokti bi onare mo ngasina jam di chokta kala mo ngasina mo chokta haro fu ante man sañe lowa kangene lowa kala so fumo sokti am gasina jo sokti magasin mo yeno tay rew paynul mate paynul defru kon mate maam wulum sokti tan dawo paynul defru kon mate bo wi ay sa mayanta da heba jawdi

maamule mo di gayna ko wi to jamma jingi jaada e makko nayam to ngo tawde leli fo kanko jey dalgi fo mi jey to jamma jingi ne fo ne non wonari haala ni mo wi leli jamma ari yen jaado nayum fo dalgi fo an jey leli fo an jey dalgi fo kanyum jey ko wayni kadi hoddi makko fo wi jango pelti sino yi jamma o tay ndey no ko gatto ben ro fiiri babbe dunna yaare mo jeegno sa sango to joni dubne wadani ndiyam o wakkika daga rebe balli balli di o furigi o yene sa he sa ka dilli ne di folle longu mi ndari de ngarti gayna ko mo amen balli mo yeni ne di fogu mi ndari mama wilo o na mo war fe certa o kitum de ndaba mamay mo final ma ko dañu ko nangi laade ak tati wadi hen wadi moy aw yewi ono wo jeew do jeewu dum kunne jol do jeewi sawru makko moju do jol de laane laane de fini ndiyam lingu gidde ndere ma yoy naate faynel o yi lingu sawru tule faynel faynel heli lingu yalti naate gon gi o wono gari kan laana o gayi laade de lingu gade ndiyam abbi lingu der ndiyam o yaaka lingu yaaka on yaari ni manuri mo haa bata war seddi biro da harga ñamdo mamlo dere hakunde gallu mewi besema ak tamantere macci do makko moddi moy hora makko yi jaltine gawri beena lapp beena cokka wada kodde lay bi biro rendina wada cobbal wasi ngaska moko la kunde gallu do fo yu pen yu pa yalti do wadi fo ngoro jogino adu hel kulumbo ko wajjo o jodo ñama sa maya ndinaara o jodi wona yarda kodde ha yana yarda kodde ha o dogu juude beccum kaadi riso ngugu haare ko samna wala tan bi ciowtu fi ciowtu ndako anda dum ndugu luguru yana ton kodde parki mo may mama ndum ko haba ta warata wona yari nda bi no do kanyum heewani yone do warba allah on nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gol yaayo nyam onangi tewodere mbomra dum der sudo yori watawbe tum jango udir bagangal o tay won yettudir yaa ci fanne jeena heddi goto mu lu dokko bama may mamulu ko haa ka war wala yaari ndani